center. Kube sa center o malembe. Ranza ni ntumbi. Unukuma no kumbi wana mpaleliwa. Hakukombele kumotisati makuwa kitimu irivale na wawa nukati yowu na